mabela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang tswana ke ntse go batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelana mari jo mpola ya ha ke bolawa go wena nka thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go hlomella dipapo rutebella ditie report 40 sana let's rebel haratsi.

metsotso se tsfelaitseletse motho mo tlepele re fitla mane ho reng ya bo robedi shakaina a tsama jwalo le Brandon Tlutlu e bare a say you love me. Hey mama medi wa ka hona le stitifatsi mona hona le stitifatsi bare ke crystal meth. Hey certified sina motho motle se qeta batsha se qeta e batho ke bone hore ma questioning a mangata batsha ba bangata ka nnete ba se sebedisa me mofuto no certified ke o etsang hore itlere ha o tsubile o fumana o sa robale ka nnete o fumana o tonne mahlo bosibu ka ofela mme jwale plekeng tse ngata ke bone hore batjha ba sebedisa mofuta ona wa sethethefatsi mme diplekeng tse dingwe ke ke wa bona hantle o ke ke wa hlokomela hantle hore ehlile mofuta ona wa drug o teng ebile o ya sebediswa hobaneng hangata bo dipolekeng tse ding o tlo fumana hore batjha ba o sebedisa mofuta ona wa drug motho motlha ba qeta ba ba tsamaya masiu ba lo seba ba ba tsamaya basiu ba lo utswa ka baka la hore ntho ena ya bona ena ka nnete ha e ba robatse empa ho na le poleke tse le horeng e wese tabena motho o motle mme e le horeng o tlo fumana hore community kapa half ya batjha kapa close to 30% ya batjha motse motho o motle kapa 40 tle ke tjho jwalo ba sebedisa mofuta ona wa drug mo e le horeng o tla ba fumana ba sasanka le masiu motho motle ba tsamaya diterateng mona ba sa tsebe le bona gore na ke eng ba e batlang e le dithotsela dipoko e le dipoko motho motle mme ha o ka tsamaya bo dipolekeng tse ka reng bo Alexandra bosibu wa tsamaya dipoleke motlhomong dikarolong tse itseng tsa bo Thembisa o tlo fumana mofuta wa batho banana mokgwa wa bona ke batho bele goreng ga ba robale ba qeta masiu ba le diterateng mme taba ena motho motle ke taba e le goreng e tshwenya haholo gobaneng batjha be le goreng ba inehelela o sethefatsi sena ba ntse ba eketseya selemo le selemo ba eketseya letsatsi le letsatsi mme e utlwisa bohloko haholo motho motle ha e sebediswa kapa se sebediswa jwalo ke bananyana se bohloko motho motle a sebediswa jwalo ke bananyana o fumana ngwananyana teng ka nnete a fedile ko fela gobaneng bananyana ba ha ba e sebedisa ebile mofuta ona ka ba sebedisa mofuta ona motho motle wa sethefatsi ntho e etsahalang ke hore o tlo fumana hore hangata hore ba tle ba fumane sethefatsi sena sa bona ba tlo qobelleya jwang kapa jwang hore ba qeteletse ba robetse jwalo le bashimane bana ba sebedisang sethefatsi sena ntlhenyane ya hore ba tle ba kgone ho se fumana mme he sena se hlalosa hore kapa o tla ba fumana ba tšhentšhana motho motle ba fetofetolelana ka banana bana o tlo fumana ka nnete ba tšhentšana ka bana bana bone ngwana modimo ka nnete a fedile ngwananyana o sa tsebe gore na o qetuwe keng e kanakana ga di ne ke setetefa ga sa robala bosibo le motshegare ka nnete ba mosebedisa bashimane a ke re jale bashimane bona ba kgona go se thola ga bona lo baneng bosibo ba ba tseleng mona ka nnete ba sebetsa ga ke re ba sebetsa batho
ke se botlhoko sena certified motho motle se lo reng ka nnete se seqeta maphelo a batsha jwale ha o le motswadi hlokomela hlokomela hle ha o bona e ka re ngwana ha o ha sa robala hantle ha o bona e ka re ka nnete le mantsi bu ya ke motho le lo reng o sa rata hore a ke a sa sanke empa a sa bofumane boroko ebile le wena o bona hore eman motho ona o ya tswa gutle empa ha ona mohlang ke mmonang a botshwaga ona mohlang ke mmonang a botsipa o tsebe a bajile mofuta ona wa ntho mara kere ka mehla le matsatsi o tla fumana ile jwalo kere ha o le motswadi utlwetse bonete ba hore o ya fuputsa ha o bona nthonyana tse jwalo ko motse ka nete o raibo o right o right ha o batle o phumola ha o batle o phumola me he ha ka o tlhakisetsa he mo motho motle ke ona me lo reng ka nnete o tla gona o tseba lo gore na ebe o a sebedisa ka pajwang o ikentse mo khovu ka pajwang ke tsho sthotsela hantle ho di mahloho ga ke ya borobedi mme nako ke ya ditaba o tlo di balwa jalo ke maleshwane molawa.

0: mona re rata hore re ke rutlwa maikutlo a hao mohlala fela ka ba bogotsanyana ha re be ya hantle tabane o yutlo o e bona ke hore hangata mamedi re nne re tlhokomele o kile bona malapeng a mangata hona le ntho hore hona le ntho tsena tse tlwaelileng tsa matsatsing ana ho di ke bo di baby daddy. Are you a baby daddy? Are you a baby mama? Ke kopa se re tle se bua ka jeno hle maikutlo a motho re a hlompha ha se hore re seolla mang kapa mang kapa mohlomong re empa re mpa fela re ipuela nnete bophelo ba rona ka mokgobo leng ka teng. Re bua ka phapano pakeng tsa teng tse teng ho ntate, a dad, a father le a provider mofani. Ke tie mohlala ke re ho na le ntate e leng hore o tsoa letsatsi le leng le le leng ntlong e le nngwe le bana ba hae. Ntlong yane ho na le ntate, bana ba tsoa lapeng lena ho na le ntate. Ntate ke ene. Ho na le mo e leng hore ntate ke ene ene ho thweng ke baby daddy mofani ye leng hore re utlwisisa boleng ba hae month end ha a romela ya hae ya kgwedi wa romela ke provider. Na motho ya jwalo o bitswa ntate, na motho eno ke dad. A ke tsebe 0751329986 ha re se o le mang kapa mang re bua fela taba re ya o tlollana kore re beana maemong na ho ba ntate ho ntse o tshwanela ha o le a provider o le hore o utlulela kwana mo utlulelang teng fela wana wa lahlela fela mono mohlomong bana sekolo wa patala uniform ko wena bana entertainment kore bo di allowance wa lahlela mfana lahlela boy. Ha o ya lapeng leno o fihla o kokota fela ka hlogo mfana o be di grocery o bo tswa o tsamaya o bo ba siya ka 5 star. Is that a dad? Kapa ntate ya dutseng ka tlung le bana ba hae tsatsi le tjhabang le dikeleng e re ha a tjhaisa tswa mosebetsing a ye baneng ba hae. Phapano ke e fihle dipakeng tsa mofani le ntate a dad kapa ena a father. Note se pahlalong wa tharo pedi robon robon robon di silela hle ke kopa re tle re kena re sa se o le mang kapa mang. I get the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. Mashume ke mabidi metsume raru hantle fela. Nna lwena re aurenya le shume le masolomong at the weekend exchange. Magidela ke nna ke at the ball. Yes sir. Maikutlo a hao ke a bohlokwa mmebile re a ahela lesaka. Re tloya fela mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng. Ke tla ba ke se ke nka e media me raro kutlwa rona batho ba ikutlwa jwang kapa batho taba ena ba e bona jwang. Le wena nka rata o lahlele noto supa 5 1 3 9 9 8 6 ngwana mme nka utlwa monate nka tsukireya ha le wena o ka kena ha le wena o ka ba teng wa lahlela la hao hangata ke ne kutlwe dot 9 a rekela motlapitsong e la motlapitsong. Ke sa tota ha ka jeno ke 6 go rinya June batho ba bangata nnete ke ile ka tshoka re boholo ba batho o tla ba bona ba sentse ba sasang ka bo ditsintsa mabenke wa phetisela ka jeno di taxi le tsona di a sebetswa bana tsena tsa di local ntate ka jeno le na motho ska robala o kene ntate o shape bele uri ha lo jena ba boy ba shape re fetse go na bo cheche e mong ntate o busy hana jwale tjena o shapa bele ntate wa renka ka nqena ka nqane o sebeletsa bana ba hae ire ha chaisa ha e kae kapa o ya baneng ba hae e tla re ha ile robala ka jeno a isa masapo ho beng o tla ba ina le bona lapeng la hae ka tlung ka jeno. Ke botsa potso ke rena wena we o le mofani e thakada o e bona jwang noto supa 5 1 3 9 8 6 ke the pulse of Josie, the heartbeat of the nation.
1: From sunrise to sunset, the pulse of Josie keeps on going. Keeps on going.
2: Who are you?
1: We are 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Ere na kwa haribe mona here tle re itukise re tlo re hanya no fete ka mabenkeleng ha ke khutla fela tla be ke nka melaetsa go korna batho bona ba reng noto supa 5 1 3 9 8 6 ke the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. O tsama le magidela ngwaneso nna ke ads boy ka le rato bo ikemisetse le bokgoni ntle le qe ya qe ntle le dikatiko le thongwana mme ho reng yane ya le shubele metsi medi ri aya jwang kapa jwang ere ko neletse ha o mpatla o mphumana ha bonolo mona